0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo monashka warmika. Mana hatun tukunchu. Nishka uyanatami uyangichi. Intika, sinchi rasutaka yakuyachinjami. Intika, sambaj yaludutaka garrotiyachinjami. Diospaj shimika. Kazug runataka sinchi shungu kakpipish sambayachinjami. Diospaj shimika mana kazugtaka samba shungu kakpipish sinchiyachinjami. Kaishuk chayishuk sambaya shungu kuna kakpimi koshi kuyuan kanko na pagman shamukupani. Tukui kunayata, ajijach kangichi. Dios solo pague taita amito. Paisatami tukuipe ajikunata kushpa, paipahuawa kunataka kuidashka. Chaimantami, kutinjata, imayatapis yachanapag shamukupane. Aji yachasunchi. Sukutime, shuhatun tukushka ronaka, piwang mana rimaspa, pi mata nikpipish mana kazushpa, paipah yuyay jata, paipah rimaska jata valichishpa, purihkashka karka. Chasnaja kausa kukpimi, shukjaki tiyakpika, pi nishkata mana kazushpa, paipah munayta rurashka manta, hatun jakipi ormashka karka. Chay jakipi ormashpatahka, hatun tami mancharishka. Kikin munayta rurashka manta, chasna tukushkatapish entenderishkami. Chasna hatun tukukunami, mundo pika yallitak tiyankuna. Paikuna mantami, makanakuikuna, llaktapi bullakunapish tiyan. Hatun tukukuna mana tiyakpika, chayshina llakikunaka mana tiyan manchu. Hatun tukunaka diablo mantami. Diablo mi punta manta hatun tukushka manta, Diospaj ñawpaj manta karu yachishka tukurka. Shinakakpika, iglesia kunapika hatun tukukunaka tiyak chuyachin. Arita, imatak illangari. Chaymantami krikunaka hatun tukunamanta kuidarina kashkanchik. Hatun tukunaka mana Diospaj munaychu. Chaymantami mana hatun tukunata yachana. Diospaj shungo monashka warmika, hatun tukuna munay tiyakpipish yallitakmi kuidarin. Tukuykunallatakmi hatun tukuna yuyaytaka charinchik. Pi mana hatun tukunamantaka karupi kawsanchu. Shinakakpipish anchurikkunaka anchorishkanchikllami. May ratukunallami hatun tukuna yuyay mishasa ninja. Wakin kunaka chaitaka manatak mishay tukun kunacho. Sina kaspapis paikunatak fuerza rispaka. Mishan kunayamanmi. Mishaypak kakpimi Pabloka. Ama hatun tukushpa ajishunguan kaisuk chaisuk. Kuyaywan yakinakuychik nikun. Pablo kausakuy punjakunapis krih kaska hawa. Mana harkari tukukuna tiyakpimi. Kaisina kisgaska. Sina kakpika, mana kunan yacho. Mana ñawpa yacho. Kipa kunatakarin, astawan hatun tukukuna tiana kaskatami, Diospaj shimipika, wizaku. Chasna tukuna kaskata yachashkamantami, Diosata krikunataka yachachishka. Ama, nishpaka, harkari tukuipaj kakpimi chasna nishka. Mana yangamanta, mana harkari tukuipaj kakpika, ama ning manchukarka. Hatun tukunaka shungu mantami yukshin. Sina kakpimi, aji shunguan, kaishuk, chaishuk, kuyaywan yakinakuychik nikun. Chay mantami kaita yachakuk panitaka. Kikimpish hatun tukunataka uku shungupi charingimi. Sina kakpipish chaitaka harkaringi. Kikin mana harkarikpika Dioska rikukunmi. Kaipacha runakunapis chapakunmi. Ima mantatak chapakunmi nini? Chik. Krihkuna, ñawpalla katihkuna, pushakuna, kantakuna, ima kakpikarin chaparakun kuna. Chaymantami cuidarina kangi. Sinallatak, Efesios 4:23 pika. Chaypak randika kaisuk chaisuk aji kaichi. Llakinakuychi. Cristo manta kankunata Dios perdonashka shina. Kaisuk chaisuk perdonanakuychi. Ningmi. Hatun tukushpaka shuktakunataka mana valichincho. Shuktakunataka yanga kaskatame rorankuna. Dios paximika hasta wantaka shuktakunata ama yanganchispa. Hasta wampis kikinta yaji kaskata yoyachungmi. Munan. Diablo kachaitaka manmunancho. Paisa hatun kanatami munan. Sina kaskamanta, maihampi shuktakunata mana valichispa. Paisa aji kaskata, yacha kaskata yoyaspa, hatun tukukunaka diablopah munayatami roraku. Chaimanta krikunaka, hatun tukuna kikimpi tiakpika harkarinatami yachan. Harkarikunaka pitapis aji nishpami kausankun. Mana harkarikunaka pitapis mala famaspazami kausankuna. Krikunami chasna kausankuna. Chasna kakpi mi Pabloka kutin, chikan jakta konaman yoyaita kuspa kiskaska. Chay mantami Primera Tesalonicense 5:11-15 kama rikuk pipis kasna uijaku. Chay manta kankuna rorakuska sinayatak kaisuk chaisuk yachachina kuichi. Kaisuk chaisuk yachachina kuspa kriskapi sinchi aichi. Kankunataka kasnami minganchi wawkikuna apunchi Jesus manta kankunata yachachispa kunaspa trabaja wawkikunataka allinichi paikuna allikunata ruraskamantaka allinispa achkata kuyaichi kankuna purapis allikushi kawsaichi kankuna manka kaitapishmi minganchi wawkikuna killakunataka rimanguichi mana katisha nihkunataka anima chingichi. Kunanja krihkunataka yacha chingichi. Piwampis ama utka finyaringichi. Rikichi pi ima mana ajita rorak pipis. Ama chayza tatak rorangichi. Chaypak randika kaisuk chayshukpak aji kunajata roraspa katichi. Tukui kunawan aji kaichi. Ningmi. Hatun tukunata harkarihkunaka tukui kunawangmi aji apanakuna kaska. Yachachih kunatapis aji nispami kausana kaska. Sina zatak, kija kunatapis, manakatisha nihkunatapis, kunangja krihkunatapis, paikuna imasina kaskata rikuspami, yachachina kakpika yachachispa, kunana kakpika kunaspa, animachina kakpika animachispa kausana kaska. Ya itoza, chasna kanapu randika. Ima pina, ima layapi shuktah kuna kausa kuchun sakija kuna mikanchi. Pastor kaspa, yachachih kuna kaspa, pusah kuna kaspapis, hatun kaskata yoyas kamantaka, riku kunchik jami. Chay kamana Dios pag munaychu kaska. Chasna kaskamanta, kaita uyakuh paniko. Kikinka pusah kaspa, yachachih kaspa, kantah kaspapis, mana hatun tukunachu kangi. Chaypak randika tukui kunawan apanakungi. Pudishpaka shuktak kunata yachachingi, kunangi yuyachingi. Ama maihankuna shina shuk ima aji yuyaykunata kukpipis tapachispa churangi. Shuktakpak yuyaykunata tapachih krihkunaka hatun tukukunami. Paika yachak kaskata yuyaspami shukpak yuyaytaka manabalichi. Chasna kaspami piwampis mana aji apanako. Chaisina wauki, chaisina pane, kambak jaktapi tiak pipis ama chaita manchaspa. Dios pak munaita rorapaisa. Dios pak sungu munaska warmika, suktak kunawan imasina rimanatapis aji uyarispami rima. Krih warmika, tukui kunaun aji rikurina pahka, tukui totamanta kunami, Dios paximita aji rikuspa, Dios man mingarispa, chayu ya eja zuxin. Pai pahka, Cristo me punjanta manda. Sina kaskamantami, Efesios 4:15 pi, nishka sina causan. Efesios 4:15 pika.
2: sina kahpipis Cristo Mari uma. Paisina tukunga kama mana zuzapi, kuyaipi winyasunchi, ningmi. Kai versupi nishka sina causa spaka. Chay pitak sinchi aspami imapis zuza kai pachtaka manatak rimaspa causa. Chay pagrandika Cristoan punjanta winyaspami, Cristo samukpi, paisina tukuna kaskata yuyaspa, aji kuyaipi winyam. Sina zat, pinga naya ximikuna, mapa parlukuna, umahkuna nishkapis amatak uyarichu. Chay pagrandika Dios solo pagi nishka uyarichungmi yuyam. Chay taka Pablo zatagmi Efesios krikunaman yachachirka. Kay sinami Dios pagsungo munaska warmika, aji yuyaywan causaspa pimana huchachishka causa. Pimana hucha chiska causa na pachka Hebreos 3:13 pi niska sinami causa. Hebreos 3:13 pi. Manarak chasna tukushpa, kaisuk chaisuk punjanta yuyachina kuichi. Chaitaka kasnami niska tiako. Kankuna manta sukzapis hucha umakpi amarak sungu sinchiakpi. Kunan causa kushpara yuyachina kuichi ningmi. Santiago 5:9 pica. Tukui krikuna. Kaisuk chaisuk hucha chispa ama huizanakui chichu. Hucha chikunaka zaki chishka mikanga. Riki chigare kankunapah huizka. Pungu japi mare ningme. Romanos 14:15 pica. Chaimanta kaisuk chaisuk ama astaun hucha china kusun chichu. Astaun ampis kaisuk krikta. Ama zaki chinapak, ama urma chinapak, yoyarenakui chichu. Ningme. Romanos 15:7 pica. Chaimanta Dios ta suma guia chinapak, Cristo nyokan chikta chaskishka sinazata, kaisuk chaisuk chaskinakuichi. Ningme. Efesios 1:16 pica. Kankuna manta Dios solo pagi ninataka, mana saikunichu. Nyuka Dios tamaña kushpaka, kankunata yuyarishpami mañani, ningme. Ima tapish piñana kushpa, hatuntu kushpaka, amarrore chikcho. Chaypaj randika, kaisuk kunami nyukata yazi yuyaspa, kaisuk chaisuk kuyayon manchana kuichi. Ama kikimpak azipagza yuyay chikcho. Chaypaj randika, kaisuk chaisuk. Kaisuk kunapak ajipak roraichi. Dios solo pagichi. Kankuna uyashkamanta. Kushikushpami tigrapani. Kaikunata uyanata astawan munashpak. La Biblia @uio.telconet.net. Nishpa kishkangichi. Kaya kamachi.
0: La Biblia dice división kichuami. Dios pag yuyaita yachashunchik nishka uyanata wauki josewan uyachirka. Kikin yukanchiwan rimasha nishpaka. Ishki chusku kanchis ishki, ishki iskun ishki. División kichua, kitu jaktaman rimangi. Dios solo pagi kan uyashka manta.